Petur. An amete ki penjo kwa madam se mister, ti cho wache ni ka kuore manok. He, ikar ma cho do dugo, cho kong doko linga ta, ya kwa doka lokwe cha amone miyana wache warbe, an amia chetwa kama ene ti yene. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anone, chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister, la kuali tu, loro nanga mudun, he. Ana wati luboite anna ber kitamne ka twar mer kama wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e cho wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kame gi dong peba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken ke no at mo mala ti na nyaka mo ber nyime chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kuma na mera anena awuni ka chowati ki dakana ni e nyakilir we katwa erba ye ro majin yor yor wakir an muze duguni no wati o ticho duju we awaje o mana ya boy a yere don pe

Gin ati ye kona. Gin ati ye omer ke neno. Poko kare ni kimeja maki wiyo kome ki vanis dek. Kae ming, itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya. Gin chaki wang wang mala maal. Ana wacha boy do. Ikarma da pa nye do dir pi logo war mister. Ana wini ka chotu ki chak log ni nan ba muse. A tiki la kir maler mo kan ma dak tau pium noni kom chao biche li kom omera mo nyate poko kare. Ana wacha boy. Ana bere kan acha yin kom yor kara man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngoma dak tao choy ni mere monye cho wati dak tao wati mere monye at mak luone klor kwon yin ki pana de ene nan mere na tien okir yin wadi ha aboy ana bere kan gine way kwon gen ki de kara man tai bi yak man yin ma pur kata kara a yele dong pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni chi oruto ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ge wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir ge tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Diang muti ni en moka riyo na moka tellare ki bi kor ki speri gen koro. Jao chamo ni ma bere. Ari lu boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo got ni wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lu boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai kwero lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: Mi a nyonyi me yugena me nyimera ba dai. Mi a nyonyi me yugena me nyimera ba ma. Yo ada Allah be chun nyo. Yo ada Allah ma kwa.
1: Na wajia. Kado nga duwa wipai wano uya dunga kumotuwa mtungi. Nino. Dawa shia kado nga binuwa nipachu vinyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega di tiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani chia dunga lugu chia. So, wele wele ye. Dawa shia kado nga binuwa nipachu vinyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai.
2: Pi yung yit kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

ne a peyo. A kongari, e kanyo a lom reja kota ma peyo ne a peyo. Ingo. Yo peyo no ye, ni nga ka ne kopo no a kerechi a jiwi. Wani e, ni o.

0: kara yiri le lolo ka teki ni ori ti kar me nyual kene ya ba ye mie mamuna ana penyo chwaro keng ba o keng di gero leng o keng te o luko ma ma chwara ana penye aduoda iye lo nono kara reyi ni nyoma kara nweriye mumoni dozo ane ati na me nyual le mora maru wekiti pito o keng kocho nyo bale ye na me bale yi toti keng kau kwil ato e kore ba ye chapek ae te gira gira ba bola chi umuho acho kana chien wia ti kena bala we so mba ya mori ya mulumi techo
1: kami yenu miyo dahane nyeko biru te kopi ke weha wera lem nyehane amana nenu jon tutuan kwa wera peny ngwa rati yoti
0: ma nyeha onu oko me yimele lo ene neri wenye kone anye akara ma chwe chwe kwene kunu biru da kera da ukenki joa mito tino nyo cho nyo yin yini yo kome giri yo yot chwari pe yele chimdang ye dogi yin acho wane kan ukenye kare dog shim ukenye ngone nengir wae kato che cheri wao ke cheri kato che doga wao ke doga kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para para nega gira koba kumkape bego tino ama nye ha kaya beru kwele chino choraj micho be koma dede nenga bude do ataro nenga lila loki yelung aduwa kai pi wa kai wuyo chero yelu bete pere pere pere ondino koba chongwa nina kwele koho ma nye ha ti pego
1: ma chweri kato wukong dang kachweri duwa kudang kong wiki kare mani chyo nino na dana ha

0: aido apoba ni we oluwa kere ye aya kidio mi woro me ko be ni nu ne wa nga bor ko bi ye
1: igi jami o war me ko be igi jami o war me ko be ni oluwa yo be oluwa mati mi

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio
2: ododona moniyo de karamok lona choli ko de paleji jone pelu.